0: singwela muhuruni mpua mwa mahiku matana shishi presidente Samora Machele ashekurawe provinsio nyasa yari amiteko sinchi ni awiwe meshira oshikura e provinsio ila mahiku ya itilaka mloko ni matanu ni meli mweri wa otuburu ni huko akenle upakampanta otiansa ya nikuru ni itenu wa linya da frente etiansa ila yere la o Tanzania omatama omacheje ometangula okwamba omarupa wapoma ni omavagu onkalapa onsawizi oshiputu unangu olishinga ti mapuru ashekundawe presidente Samora Machel Lamlo ni mosa na vahingwe ni presidente Samora Machel mwemara ashekurawe provincio nyesa nari nota puliwa maperesu makira mloko ni meli 1200 itanwa reducados ya kwenye ni ya unangu ni oshiputu watu ya tapulingwe ala ya kala anaturupa ya tangwe mfrelimu atu ala okumila oliluva akuma nkalaposo ni ari open la ovariha miteku sa politika ni suwa sasira oruiha muholo muhakuwa ilapahu Arito opanila oruiha muholo miruku sotune ya opaka esitati yoniasa ahuluma presidente Samora Machel. Ni atu ala ya wela mipanta sikina sa ilapu ahu presidente Samora Machel ahima areki ontuni ya uvrililiha muirano watu amosamiki. Miruku ya sanete liwato ni alupa yoponli ilapu ahu ila matatani mga koloni. Kunguri ya uluma samuirano watu amosabiki ni hititi mihaka makalilo ni mihapo sahu. Muirano watu amosabiki uhwana wetihiwaka mipanta sotene sa muteko ni navetu amosabiki otene ehana ewananaka unasuki asu wiliha emareneyo presidente Samora Machel. Presidente Samora Machel ahuluma ariki. E provincio niasa ehana ekalaka emosa yopitikusha miruku sonasuki wowera ala ivelileke miteko niso hiyana hiyana etatuwaka atu otune ya vatuniani. Mwe programa upshirana serenye solelova upshirana sa uhuliliwa ni presidente Samora Machel miruku sasa sira opaka e provincio niasa eshikola etokwene ni tenwa universidad ya tu mpua mwai programa yolelva umitiponi Ari del Sofio Daniel ya lempwe ni inasomwa ni miyo Fernando Damash
1: no mala upushira na sivinde solelva.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Oito horas e 15 minutos. Kutubika nilaba utoshilaku no Rádio Moçambique, Kuixinga. Watu kubesta, pa banda ya 238 metros, zona média, frequência de 1260 kHz. Tulawile wa yao. Mazingo getu le lijuno mpaka munda ya 11 horas ni 50 minutos. Kwa kuti lijuno Jumatano maskuli kumimba mbonchishe. Au no mwezi wa Outubro shaka sha 2026. Mpika ne tujigele tujimbo tuanchimizi mpaka munda ya 8 horas ni 30 minutos. Katema kumbishi la imanyizyo malonda. Paka munda wijano vyores ngani chiputikisi. Tuli nkwembesha utujanga ngai na jetu kumabutu ligungulia kuti President Daniel Shapo tawe jengu gulila nganya jekulungwa jekuzimba ya itu kukonchilambu muno. Nambo tuli nkwembesha mpaka munda ya 11 horas 50 minutu yorube yonishi jeyo weshituwe pampepe. Aptiazani kwa mikrofoni Centra Teknika alibeleva Gervasio Rabisoni. Bon dia. Bom dia.

Ana utiga na ganga na ganga libulia nini nanga tenga nini na matabishu mwe kumangu wenu wali agasa mkoba jaluze ngalo luzenga lumba baku ba nukutaga njete nukwa baba anashe.

mwa kuti naga ine yotu aivike ne alinkulia vane naga yionekeshe buledi yokukulila elo nambo inangwa gamagano yokunong'aya kujikala vandu chimizimu yakuturumizia umini wele oitora zvinivhiti oitumi.

Ngamperilenjawuli jimwana sha vandu ana uli nga vayi akutandana ndaivile vajili pa 9:32 kwakuti nagai ntandite iyayi kwakuti telefoni ijo vuti mpaka vandu akomboleshe kwa janga vane winji yetaje makodi guto.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kulusa kwatu kwa nchi nyanja, ndipo kumveka ba 238 metri jonda media frequency antiamili 200 center kilohertz. Ukundua kumvera, muli bwanji, nangaso, masula bwanji, ndikuna kuli konseko kumene muli. Eya, posijeda pa nintawi, yoti tibwere, ndi mwawuruka bwanji, ntawi imene timalongolola, ntawi imene timayankhula, chawi ndithu imene timadziwisana zochitika madera osiyana siyana. Ndiyeno tikupempheni kuti tikhale limodzi chifukwa akandimvereri anatenga za maluwa. Ndiye inu musatenge za maluwa mukhale pomwepo. Ya munthawi imeneyi tikhala ndithu tikukambirana kucheza pakali panopo ndi inuyo. Tiyankhula pano nkhani zosiyana siyana, nkhani zofunikira, nkhani zakumtima, nkhani zimene inu mukamamva kunena kuti ya ina baba ineyo ndikuzimva nkhani zodabwisa.

chabwino tikutero kuti kodi chikhalidwe. Chikhalidwe ndi chofunikira kwambiri. Chikhalidwe ndi chofunikira kwambiri. Ndipo kumafunika kuti anthu akhale ndi chikhalidwe chabwino. Kodi masiku ano mene tikukhalira ndi mene mumafunikira kuti tizikhalira muwimu. Anthu ambiri masiku ano tilibe chisoni. Tilibe chisoni chowachitira anzathu. Tilibe chisoni chowachitira abale athu. Abale athu mavutika apo, ife tili ndi ndalama, koma kuti tiwathandize ndi mavuto. Komanso, pali azimayi amene sayamika. Pali amayi ena amene sayamika mpang'onong'ono pomwe. Sayamika bwanji, nkuti inu muchite china chilichonse munthu wosayamika. Kuchita china chilichonse koma munthu wosayamika. Munthu akudziwa bwino lomwe azimayi ena zimene akupanga zinthu zoti kuzimva kuti zikuchitika zinthu chani. Mwana wawo akudziwa kuti mwana uja amagwira ntchito. Akudziwa kuti mwana uja ntchito yake ndiyovura. Mwana uja amakhala ndi mavuto osiyana-siyana pa nyumba. Ali ndi ana, ali ndi anzawo ochita nawo. Ndikukapezeka ndithu munthu wachikulire kumaganiza basi kena kalikonse kamene mwana ali nako iwo walandire basi. Zikukhala motani kena kalikonse kamene ali nako. Ayi inu ndinamva kuti dzulo kuntchito kwanu anthu amalandira. Ndiye inu zikukhudzani motani kuti anthu alandire? Ndiye inu zakukhudzani pati? Ayi ntimawu ineyo umanyamuka-nyamuka ngati sindakudziwa bwino. Ndiye ndinafunsako. Eya, ndinafunsa anthu kuti ndidziwe ngati inu mwapezako khobiri. Ndiye mwana poti ndi mwana kumangopereka. Ayi ndalama ndi izo. Ayi ndalama ndi izozo. Palibe munthu kukhala apo kuti koma apapa zinthu ndiye zavuradi. Ndiye zavuradi, zavuradi tipanga bwanji. Ndiye mpaka munthu kukanika kuyankhula kuti apopezatu ndamayi yanga nanga ndipanga bwa. Popeza iwo ndi mmene zililimu. Zikhala zovura kuti ine ndinene kuti yayi zizitoto. Mwana akukanika. Ndiye alipo ana ena. Makobidi alinawo wambiri mbiri. Koma kuti athandize mayi. Akudziwa bwino lomwe kuti mayi ndi wofunikira. Koma kufuna kuthandiza mayi aigo kukanika. Chikhalidwe cha anthu oyipa. Chikhalidwe chimene sichili chofunikira. Khalidwe labwino ndi kulemekeza makolo. Kulemekeza makolo ndi chinthu cha mtengo waparali. Kulemekeza makolo kumathandiza kuti inu nthawi zonse
muzikala ndi chikhulupiriro. Nthawi zonse kholo lanu lizikuyamikani. Ndiye kholo ngati likukuyamikani, mudziwe kuti zimene zimachitika ndi zinthu za mtengo wapatali. Mmapeza kwa mwayi, kaya ndi mwayi wa ntchito, kaya ndi mwayi wa pabanja, inu mmaupezapo. Bwanji, chifukwa chakuti inuyo mmalemekeza makolo anu. Inuyo mmathandiza makolo anu.

Dikongoro, lupa minta kuasa hiasa sa Radio Milano, Provinsi Ila Hioniasa. Dihulai kami minta kuasa hiasa. Nasa sa kuhuli mihani asin tamina o tene muriwa musan hiyo wirena kami minta kuasa hiasa sa Radio. Mapuro tene muranyo, nera huila wa nene sene. Nito wirena wapama minta kuasa hiasa sa Radio. Nivekela kayo wia, lupa na ayo nikaleva musa mpaka imara nera huni rashele ya neke. Kawa nkela ihe ikaliha kamekaya. Orera weta vamusa. Vahile ken lefani roro wakai provincia yo Zambezia. Viva msana kaleke ni programa ya mukumanilo wa ihapani. Yolinda Morera, tunerao ni akelele. Olero vaa.